0: Da promo kami ulit. Roa, rarabakan dulu. Ikaw kabusumi, ikaw kami. Ay mo maya makamukha ini. Pero papamoje.
1: Isi papamoje.
0: Paraglatang tambong dyan yung basata. Alane mo malipo basata. Kanrapakita, ante nga nangana, ante rawawata to kaili. Hai, nito ku barisema. Botanong balikitang boto. Mokailimo.
1: Kailimo. Kailimo maya makamukha ini.